0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria Limited ndị na

0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afe na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Baragawa na Radio Sapienza 95.3 FM ka ụwa nụrụ olu gị.
0: E nwere ndị aji idebube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ Managing Director nke Radio Sapienza. Fada anyị ji dị ebube.
1: Fada Bigbo.
0: Ifeanyị Orakwe nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ. Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo ọsọ Igbo ndụ odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osinachi Nwanze. Ka ekenekwa na Hectri. Ọgbọgụ kpọrọ m DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Antililia na Ike dị Igwe? Ka ekenekwa onye ọma Mac Davis. Onye ọma ji eje ya.

0: 95.3 FM.
1: Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi.
2: Fone anyị bụ
3: 0803340729.
4: Papa, mmekwe ntị gị ka nkuziri gị otu esi eji OPE.
5: Yeah, ikuziri m otu esi eji OPE.
4: Enu, gaa na Play Store.
5: Esogbula onwe gị nwam. Ana m ebe a na mbido afọ mbụ.
4: Ya afi nwere aka mgbe.
6: Enu. Legodo onye a. Ọ na-eji ya kemgbe ụbọchị banyere mahadum.
4: Hey, ya bụla bụzi m ụbọ onye ọhụrụ ebe a nọ.
5: N'ikpeazụ, amamihe abatịlanụ. Afọ asatọ OPE bụkwa akụkọ ndị mbụ jiri ya tụkwasị ya obi ma nọgide na ya. OPE at 8.

0: anyị kụkpọlị ya.
1: Bịa hụchi manụ dị ọyị mmadụ si na mma atụrụ mmanya mmanya igide ili ya mmanya m ya mmanya m ya mma mkpụrụ ọhịa gị si m ga-agide ya igide wụrụ ya
2: sọpụta dị lụfọ piwe nga abakụmụta eje 135 nga emitia my friend eku emeka wagbo nga et unu abakụmụta ọ na-efufu na abakalik
3: hụju manụ unu bụ ndị na-efu ofu na redio unu tie n'ife ha ọnụ
4: ifu onye ahụ na-achụ oyibo ifu onye igbo na-achụ oyibo achụ oyibo na eke achụ oyibo na eke unu tie n'ife ha ọnụ
3: asụsụ igbo anwụhụ ụdọ ọkwa ha anwụhụo ọdọ ha ọnwụkwa anwụ biko sọ aka achụje n'igbo na ọnwụhụ ụdọ ọkwa wụo anyị eji iche anwụhụ ya ka anwụhụ si n'udiko
0: sonyelu nwoke gbara agba ụbọchị Tuesday na Friday.